sentrenia na oyo onyankopon ayo ho sentrene ya funu a emu ato na ebue onyankopon amaw ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opru no ebue etuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu wate me se onni ano obetna ase me so yire no betna ase okru no onwu ah ba stand de broka yama mayama sana tresem ne se every be na yesu rechamo any from for me no be by the channel omo ti amu se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bua ni se ha ni owure

0: sentrenia na oyo
1: onyankopon ayo ho sentrene ya funu a emu ato na ebue onyankopon amaw ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ti wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a o ba no onwu wate me se unia no obetna ase me se o yire no betna ase o kunu onwu ba stande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu retwa mo any friend for me no be body channel amutia musia huya mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amu bu an se ha ni owu re yi ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tinin sa odi kan won ni chira won se

0: sentreni a na oyo
1: onyankopon eye ho sentreni ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesi a message wa yarisa ti wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no oba tenase mese wo yire no betenase wo kunu onwu ba stande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesure chemo any friend for me no be by the channel omutsi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye wei omo bua ne se ha ni owure ya

sentreni na oyo onyankopo ayo ho sentreni ya funu a emu ato na ebue onyankopo ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ti wa wari akwento opru no ebue etuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu wate me se unni ano obetna ase me se wo yire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be body channel amutsia musia huya mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amu bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye e na yesu tin ni sa o de ka won ni chira won se se ni amu ji di atia no enye sa mamu Mrs. Sahana Chesem Nitsa Emri Bina Yasuri Chamo Any friend for me no be bad in Cheno Amu Bisa Nitsa We are my boy David Iba We are my boy David Iba Na Yasu Bisa Wansa Moji Nitsa Metsu Mia Yewehi Amu Bua Nitsa Ani Oure Ya Jiji Ose Ubetu Mia Yeh And I yesu tine ne sa O de ka o mwe ni chira won sa Ha! Sani ya mujidi ya siya no Mujidi ya nyimu mkwa enye sa mamu Mesi ya wano huna dia amunu muha Hey adia chisumpo

ne se ani owure ye jiji o se wo betumi aye ena yesu tin ni sa o de kan mo ni chira wo sa ha sani amujidi atia no mujidi anyi mo nkwa anya sa mamu metia ho na ohu na de amnu mu ha e ade a chisu mpo

house enya wasase enti wono su uko na se ye ewo teacher mante nana buamia wasi elden houses wo enam walk up inti esif ni wana wasi ewo teacher mante nana buamino watiti ebo wono su isro enimanimia beju die ansa na walk up no ako newie ye enuati nonsu ensansia nibo etapom amansu eni hono kwa na se ye ewo kuntunsi sansam insamum okanti teacher mante.